Ke kote sabato ya Bwana, siku tamu na bora kupita nyingine, yatuletea raha na furaha. Mwanga wake huangaza urembo wa Yesu.